Hey. Hey, Habibi. Lain tama ay star sa telefoni. Ana bitas select kuliyom. Like, I don't understand. Like, arfa telefon